Awe komodo, sa kouye as WhatsApp la yon 758-4517 desizyo yo. E katwa vay, ben yon sakwe aso ling la direk. Si yon ba wase kontine reday alo ka jwene. 4517 desizyo. Bonjour.